0: 비바 로비 디나르드 데브르도 다 귀마사 어데와 총다 직바디 쳔비 데와 톰마사
1: 초운 워크라 봉친지 체체렌선
2: Zatsi denbi nyan kunjok punan ba chenan bi shka kimsang. Darta chejik ga sanshi nangshan bandan na chomun wokila longchin ji yu chechit lenchen gin. Tengdi yu chechit lenchen nang de chomun marg locha chemi argegen chemu denchuk lag ji yu chechit lag nang vi. Yele gangjin shke je wada chobi fdan ji. Shtag jinjik bi gnamshil kienchuk sati she longshi ba minta de gochik she jien bi namba chi titir sanbar rga si shi.
3: Hatang anyi ke sini jembar. Tita ke jembe ni ke yuke dombi tau ke na yuke adung ke. Ka, ka, ga, nga, a, ha, a. Tita ka tarung ayang ke yuke nana torata je yopa. Ta ti riri rara mera songa siapa tonga jota. Huicha kenge tani siapa tonga hukasa zana sertok semtaka. Sato semtaka huichaga tukne siapa tolata, siapa hukat masa. Adi yuki zhuo alangwi khuna, rala haa chi khinto lhojang, shenbi tsitsi yupi mu shentang, ayu tili chang shenbi tsametang javartan. Rala haa zhuo khsewi khuna, shasa aya khasa, chuk shepa khinto lhopi, da shenba tang. Shunga mozhe zhe, dha shenpa shunga mozhe zhe. Ti tana puyu simchi zhang yiwa agul. Nda shedunga jintze chile na ayu nukubya nurika ota orga she kuke, ayu nukubya oda nukubya kuke. Zhang yiwa ta. Ana puyu yiki tisa songwi mozhe jom chukba ta. Ayang ta ndum nyenba ta. Kseshi cha thaga ata puyu ngaru njimba sewa imba. Tantro ala rixun yopa, kuwa ta achen la rixun yopa.

那在不扎根几天个，我就注意吃什么那说，家里打送我的，其实是个大家扎，我都我用的我妈盐菜油自己的呀，啊盐菜油自己的，啊动物节当时那瓦家当时节那个搞动物小狗个，家家当时节那个动物吃了东那个吃那肉吃的，那就吃这些不弄的了，真的在下巴子当那大估计忘记忙这个人了，估计忙估个的，哎，呀。mu tsa ta khun ta mu ta mu shen te sim ta ne wa su su ma shi wi nang ni su su ma shi sa dung ge jin tsa chi ra nga ru chi ge ki chu wa sa wi nga ru chi ge a chong ra sa wi nga ru a chong yin bi cha ne ki chu wa long ge sa wi chi ge a chong ge sa wi ra long ge sa wi ku ka nang ne long ye ra yong no sa wi chi ge a chong ge sa wi ra ha ge sa wi ma ra a chen ge sa wi ma ra ti ta ka ta su su ma shi yi dine nga sin chi wa ge nang ni she ku nu ta ra dine re nga sin chi wa nang ni chi ka sung ka dine tong sin ba zhi wa yi zhi wa li du lo la tong sin ba zhi wa li mi yi tu pi sin ba tang dhamba la na kha ma to yin yi ki chi ren do nung ni sin chi wa she ku nu sin chi wa la chi ka she wana tsik chin dhari wa ta tong sen ba zhe wa li mi ni ti pe sen ba ta dan ba la na kha ma to ji ji ki chi ren de do xi song wa ti ta ge ne ya tong wa de wa tong ka de ta de wa sen ba ta de ta de wa zhe wa pa di ge mi ni de ma ka mu yi ki ni ga nga da na wa ma ti khu ta ki samba de adiwa tpa shadi ki samba a chung damba la ne adiwa damba kha longa tong al khma ra la sa sambu ti de chuch nga ta jingi ki chasa ra de sanchere sha pa gunu jike jena kanga jor go de ngi tan do gunu te jor go a ton ton samba jwai mini tpi gunu ti tkhte jor go ne re de jo ki gua ti na ni cha ngo ji ke na gu ti na de gu nu ka re na mu ten ta shen ta mo ta mo shen sen bu shi si ta na gu ti na ni de ne ri chi ke si u ke na ka ta wa sen bu ri mu ten de la nga ma ni ga shen ta mo la ra la mu shen de la ti na ta ke ju mu zhen de shen de mu de mu xian ge neng ni da ga da wa ma a ga da wa a de chu zhu mu zhen ge neng ge lang dong ge ma shen de mu neng ni lang dong ge da mu xian ge neng na gong ju me ka ra la ha ge neng na gong ju me ke mu o ta te ri a gong ju yu ke ga da wa ma a ti nga wo na yong le xia wo du nong de wo ju zhen nen zhe ce de mu yi ki nani ni jikpi ki chiyong sha shi nani nar gunu wa nadra ka kakung kakung ka nani ngin zin chi kakung ngin zin bi niwa zira yo nara yudok ka chanka ma longa chanka tsa shi di kakung ju wa niwa zira yo nara mu zan tar khun ta mu ta mu shen sa na so so ma shi wa chik ta diwi yi ki ka cha nya da na wa ma za wa sha sa a ya ra la sha sa ha ji yu gi ni khe tham ba go ka nga yu ne ya ka nga yu gi ni khe tham ba de kong ra na pu yi ang a ra ma nang ge yi ke ang a lang tong no shu na yu gi ni khe tham ba yu gu ne dita kata lala ge chirgu zindiji tato yanku achen shinto tena do kuna re. Dila thome sanchewe tongo samba zhiwa li mini tripe samba tong damba lada khama to yinji yuki chirindo chi shepa ter kungu yuki nyikho li kanga tana vama a rala sati yuki chi ayoni alang re sha de yuki chi soso kora to ata yinji katonga tong yinji chivu li wanji yuki nga kata wama nga ayong giri tiki sinchiwa gana na chika songyo dana tong samba nga tiga dhamba na nga nga tanga njiru dhundi dhukundari una

먼저 특제 이위에서 포통 만원도 못했던 흔도 못한 모션데 어디 차나를 저리 당주시 고고모친데 당주시나 당주가 된서 나비서 고고모치 된서 선당노 진짜 제야 너는 못했던 흔도 못한 모션서 찍다 뒤는 꼬네서 고노티 뒤진자 찍다 뒤 진짜예 나 찍다 뒤 롱아므롱 뜨나지 대롱 지송지 Adinsa Sumta Shiva Yimunga, Adinsa Narashi Nura, Adinsa Sumta Shinu Munga, Adinsa Narashi Pana Yuki Soso Lopitina, Yuki Susi Shinitan, Shinitila Shesuchi Shuchi Chunga, Chanuchi Hunga, Adinsa Narashiwata, Puta Mananta Musun Shivi, Xavi Narun Jansuchi Hunga, Savi ngaru wunzhen tsa hengge shi huwa yin tukata mungge zine. Wuxia da chopa sinche wa ta tukchin ji ki chenzhen dordi ti jopa ngun tsir chichi dimu ji sha wa sartuk sintak liya. Ngari sawa xin yo te ez guka. A ngari sawa nda ngi tamu shechkin do nda chichu long liya ngu guna tang mu guna tang. Ngari sawa xin yo te a tang ha tang a sin nda a chenda ku guma guga a chenda. Ātāṁ, ātāṁ, āsāṁ mōrī. Tēyāṁ dīyā zhā, dīyā zhā, nā, zhā, jīnī rī. Vīcī shūnjōngvē, nīcī sāvā nā. Tēyāṁ dīyā zhā, vīcī shūnjōngvē, nīcī sāvā nā, kūpātāṁ jambā nī. Jambā cīnsāṁ tōpā shēnī, kutūtā shūkṣyā tē dōmbī yukī sāvā nā, āyū nī, kōt gukyā. Ātāṁ, ātāṁ, āsāṁ, tēyāṁ, jī, zhā, jā, shīvī, nī rī, nī tīlā, vītāṁ, lōng, shūk, jōngyē, nī, sāvā, nī, chanā, kūpātāṁ, jambā, nī rī, jambā, cīnsāṁ, jambā, cīnsāṁ, tōkhara, shī, nī, kutū, tī, shūkchē, tī, rī, nī, nī, tēyāṁ, chē, kārā, shūkchē, tī, dōmbī, yī, tī, sāvā, nī, āyū, kū, rī, ko olong thongla kha ge olong thongla ka ti nya khto te shi che de olong song ne ma ra yong ge da to ka me te shi che de je ri ko pa ni shi che ti do bi ke sa na ha yu ko ti ko pa ni shi che ti do bi ke sa na ha yu ko jin ba zi ni khto te shi che bi ke sa a yu a chen de Jinba xixiang, gen jinba zinba ri, a qinan jinba zinba ri, a qiongan jinba xiva ri. Jinba xixiang, yingwar xini, hamet xixi di dunbi yuki zaa na ayu gu di. Nda ugu ji, di zi, wu ji, xu nyongwi, ni ji zaa na, kupa tang jinba nyin, di gu ngu gu kilang gu cimzhi. Tīmēn chīs nāngsī gā chāpār sāmbū jē shē jīrā. Jīmbā cīnsāng tūkpār shīnī khtū tā shī chē tē dōmbī yūkī sāvā nā āyū kūtī, āyū yīm. Tīlī chīs gā shōng jē nā kāchā tā pā tā ngā wū shōng jē rā. Khūpā nī shī chē tē dōmbī yūkī sāvā nā āyū kūtī. Tīlī chīs shōng jē nā kāchā tā pā tā ngā wū shōng jē rā. Shichu lukha ngar mara na lukha maa ngar yadu jitata rinki ge tsayi na dikaya tona ta xie. Kacha thapa tsa lakza tato lakntiye chumadu chumbe wa. Thakma ga ache ta acheunga lakza tato lakntiye chumbe. Dita rinba nukwe jintan tani wana xie. Jinba zinshan vikhtu chungwi khtu tsa chumbi ra chukhi tsuchu donbi yuki na puyu kodi. Kacha tapa tsa nga wu zhe. Hayu ke di cha tang dambar kupa ni shu chung se che ti vishtu chiwi ja vami tsu tsu dunbi yuki na ma nang o di kacha tapa tsa shu wu zhe. Hayu ke di cha tang dambar jamba shi shang vishtu chungwi ja chung se shenbi tsu tsu dunbi yuki na mu yu ko. Yuk thambu te kuku zhe, mui yuki chirga ma zhe, mui yuki nyikha te kuku. Ayuk di chatang dambi chani,
Mozantan,

아이 그다 차도 담바 진천도 신이다 못했다 흩도 못다 못했다 시트 자가 디카가다 아디창아 쯧쯧도 강쳔비 디 코나라 디우드 키니 타슈츠 코나라 티니 저네 디와 셰터 제시노데 르제타 콘챵바 니키 차니 저네 드니가리 죽소 메치 소라 챵파타 드니타 쿠구네리 야 사 동호모 차동데 사제 니와 그는 그 돈천 동호모 이기 강리 아용이 뜻이셔 니와 원지 뜻제 이와 셰파나 원지 이게 나오라 포탕 마나 모탕나 큰다 모탕 제레이 이드노 츠긴데레 샤마토 코 원지 그 유케 마우티라는 가타와마 아 마우티라데 마저탕 제니 로피티데 츠긴데 아뜨게 냠베 죽고느디야 마저탕 제니 로피티노 츠긴데 츠드레나 크세시 순체 탐부 다다 나 레즈케 진텐다 kata wama a dadang jire yiwi senga mchik nu ti ku gu ne je wandane kuwa ta dich da manje ta ge yi jne chiku mo rang rang ga ni tang chen u ka ge jog no ma to manje kre jor sa on ma re ke chunga ta ta la ta manje chunga ta ta la ta a ti ta ka ta dni di gu wandane manje ta ge ni nu tsu ka ge ni wa ka ta Munju ada azure iwe ajin tenje lent dia ajin tenje lent ta kende maje ta ajeni alo piti ada dang tshen ten jewi chani po wayu ta mana kata ni ta mu ayu khunda mu ti azure iwa odga di no ne yang udu khapa de tonjo no chena manje din sa nga ge tongka Ngunjiga dinsen zhiga tongka, jinjiga dinsen sinta tongka. Pu, mana, mo, tesebore la. Dinsen jinyo jinyo anjuka, shesju nato jimo jimo anjuka ka. Zhe ngunjiga yuke ngawo na rangra manzhe kapsa, shesju tanglong shi, chung lho patam, khinto lho patam, tochang shenpa yinbi de. Manjiga kasa shesho tong longshu chung lhopa di longshu tukhara meka, rambara meka chung lhopa di mute inu gote munu ti di khinto lhopa ta lhochang shenpa yinbi muyu yinyang kata wama a ngawu riri ni rangye manjiga ma songwar manje yuke zhenje ngun tenduwa te rangye manje ma songdu na gata wama a nga u manje ma jie manje seshe zhenba gu yuke manje shini seshe cinci u manje yuke shini zhijiri ya songwa ta manje yuke zhenje ngun tu songne huayna wa zhata abzir zhil ke wadda kanga ti zhigni idna sha manje xia ta jeri alagi ta zhigni yidi jir wala nga taga nga ta hui ju ni kuga chi ju hui ju ri ya huay na wala ta zhig zhil wala nga taga nga ka da shen zhig de ka san zhig ne si ta hua zhig hua ta ta ngu zhu saga alag tsir ku kuga ta ta hua zhig hua zhig ngu zhu saga alag tsir hua lungi na ta pa zhig pa zhig jir Tā ngū shū shūng hua gā tā hua zhā hua dā gā, ngā chōng zhā shūng hua gā dā tōng gā tā tī lō tōng bē. Tā mā shēm chē gā mē, ān gā nā rū ngū, ān chā rā zhā chē, mā dā nā rū ndū, mā tā zhā tā, hui jō nī nī zhā gā chū chō gu gā dā, wā zhā tā zhā zhā dī, hā chā jē nū gā zhā tī lā, wā rā ngā tā ngā, su rā gā shāng zhā gu nū wā, ngā ngī dā nū ngā tī lā, kā dā shēm chē dā, Ame dino wa dhir la, ka tsan rin eh zi, tsiwa shi no, nopa shi no wa si te la, ta hua zi hua, hua ui no, ganyang tu chi no te la, ta ma shen zi me, ma tuk, la ti to na, la ti ga shuk zi wa tukha tengu ka, o te ma tuk no ga ma ti le. Ngu, ngi sung no gu, ngu anga na rung gu, Shāwī ngū āngū yīn, āzgī ngū māngū yīn, tīgī chāpētī xīgū ā, Shāwī ngū āngū,

0: kichina sa ka ya sum ka jui ka jui yaz aku ga sa ka ya sum buri wa ga jui yaz jir su ma ta jir ya lekin ka sa na ru su nu kede su ma su ka ra ka it gu ga sa ta xie chi ya ni ga ri ke jui ke ma ji ga yu ke su ma ra manger que tu m'aimes pas te manger que tu m'aimes que manger que m'aimes je goûte ni qui m'aimes tria gondo kunya sur ta je quoi et trop ca gondo que kunya et trop pas mare que veille que tu tola ole ti veille tu que manger que veille tu diria ta vie tu ayu rendi ayu lanju pre khilegi Tupega yuwa maashi na ayura ayuku njuyila yayu njukuga tishaktan juga soko tomesa buta ga sonu titanga sonu tisgu kia Tira ngonjika njuyita chiri manji yuki kantakla njigpapu ngonjika yuki kanga njigpre shaywa guru Nda chiita du jiwa uguni shay na shu shiwa uguni njigdu chimudara Nyi gu tang duk ka gu ni jik tsa cha mo zhe ra xin sim tsa ka gu ni jik tsa cha mo zhe ra da mo shuk sing ka ta gu di zhe ra xe nga gu ni xe na ngon ji wa yi ka njik yi tsa cha ri ma zhe yi ki cha tham pa mnda mae zhe zhe ra ngon ji wa yi ka njik yi tsa cha ri ma zhe yi ki cha tham pa mnda mae zhe zhe ra ya te na ngon ji pu yi wa na ma zhe pu yi ka cha ta cha zhe tang Manzhi Mui Kanda Sha Sa Ya Kha Sa Tung Tukti Manzhi Shchangwa Chi Ngun Tung Jigti Manzhi Shchangwa Chi Ngun Tung Jigti Titaka Trahta Rinpoche Tsungka Ndrekka Nangna Ngun Jig Waayi Ka Pappi Manzhi Yiki Chi Songyo Ti Ndi Gungnara Ta Hui Vichana Wa Ka Ka Abzakka Wa Cha Ka Sa Zog Cha yila zhungnu nyinga wacha ka thajak chikhre, hui jir. Wa ta nga zhig tang, wa tsa ta zhig tsil, wa ga na ru gu, wa da ka zhig dh, wa zha ta zhig zhil, wa za nga zhig zhung, wa kha shen chi shi, wa sa ma zhig sim, yiki chi tambo hui jir chik chik yo. Shiva ta ri, gundu sik sim, kama shiga ri jigdana dine ngundu tsigsan kama shiga ri jigdana ka ga nga ja nya ta da na ca za ra adombi yikita nga nanjiga adombi yikita shikimpa ka ga nga ja nya ta da na ca za ra ndamu chishik ngun tenjiga adi.
1: Siden ji san kun jokpo namba, tangdi cheche lenchen shtong tsimdani jok, lechen di zomjig ba wandi cu tang, zomjig ngankarwa, cerang jahi, shtakilwa shiglu, shichu shtakilwa, aghangchig cerang gin, cheche nyembar, guachin chi, dadimu.

0: 흥티 용리에 땀스러랑까
1: 순이 땀스러랑까 시비 참비능 시접샤 텅디 땀스러랑까 시비 참비능데 나치 체초레 순마강적 소납시바 집젤 초지 순마강적 통용감 니 코릉자니 갑다십젠돈 니스퉁 니스티글레 타사니 닝츠바르직질름 카르퉁시 비니엔데레 코글쿠르 찬총가 칼루와 토마인 빙이니 토르근가 비자르터르득 젠제 멘쿠르등디 닝츠주바리 스타토코 존니니 멘쿠르 칼루와시 비바레 올로중 참두니 용비 존니디 토르근 직질름 람트크당 로질글라지바당 코티스 코노 친지비 직질름제 머인샹 알랑쿠르 제르기 직니 땅뉴와당 Qabdeenjigngang meen kurak jelim bimma jelag dangwaaddi si gulur kuruwaam nye khilag jabaad dang chung. Unjang jangga di dagna nye ku zandu bi jirjin yo cimbin. Lu jirjig la sun bi lu dir, kurang tang dangbur meen kurla da di lanjig ril humnir che tab chung. Qadewa ni hrta xun di zhungda da jubaad dang jajilag lang kurab jini chamdur jul. Dini lharyang jajilag lang kurab jini lhasir jul la, dini yangshiran jajilag lang kurab jini na gurmo jubaad dang. Dirji minkura da di slangdab jo baadang, dini minkura jini lantigra jo baari. Qalankura tang simla ji baadang, minkura tanga nilab jini tobjung shibi lamdari, kurang nini jiglas jo gibshung. Dini gdibi nanga jichunib shirasungi thoma dangbo yinla. Amarim thomjang ni tarifshima tag, xiglim thobjil mangtokul. Rjimtsin gerginji minkura di chimjir stalim jo shibshi baadang, thobdib togo minkura ji baari shi oba konish jenji mangtoku baari. Korang lantigril hupchanjanbi luksanbar tsoolig jiglam yungsi khashtungshi. Lodir gindang gabsi korang menkurlabda di payidadog baadang. Menkurtang nagshinayongbi gzamasimla chabaadang. Shibarin hiangnil tsaabchinpo di Beijingda nilashtunda songni pshir lukshin yul. Ngumabzanga jibshog nilashtunbar shtab hajangadi sirwaadi tini sunma ghangchagji jiglamji lepshinbar nashishibi chosim khali jibdanda jiri. Lothig jeba koni machukbar letun chayi yang gomba riribzin hbogi.
2: Nishtung adin lora ko Zhonggu shiglam tsovla de tso caayu gongsir li shi shi ni salang chanyir li canga menkur shabshi dabzhung thoma shikda jir. Shkabdir ko shabar ngan khik ji kanyo la chi pata shongwi menkur kalowa shik shi gi nyam. Lagsa je na dun damur jang chukla onjang shkacha na gaggu dangpur jir. Kalowi yigijig la thang dangpur shik kaba zhongli je jigitab demin chupa dang. Rngi jibshi kaba chakshun shibshir shishir da ngagtukni shibshir shibi nangtun di shigitab shagi. Wanjang jayi kaxi ki nginzin tamul kani shalima kibi rngang tsab langmatag cikdun dang mantan ba dang nornzil yang yang shung. Ki shinghua cikngzik ka debjigni ni ligi je kimi nang da jigyo la. Gangla songna dira kherwari. Yiki mkhiwa zawa dang longdun mkhiwa jangbari. Chongti ni gacha xeajir mergawi ki di deni zong rangar gergin la guanzhe mangzim dang li zhug war samlu jiri mangzim si. Tangni warab di ilg ngang jing chobar jir. Yin ki xiyo ba xik na pata xiongwi kalua xik langkur kur ki ba kona zamji ma chobar lagsa laang shang chibgi. Chengkur jewi li gan zon na korshchig tabi gajig ma dir gagartung haasil zamji war dang. Sarchala yozir zamje war, changmar dondagan zhungsa bari. Laghi je chorwa zhungwe che te, kiin korchagani je tang jigda chaligbi khopar zhigba tang, jighi je tang jaggur zhigma xsim zhigde tang rirev zhin zhungwa si. Loda di nang korang ngarsim ji kangni malam nang tang korchag jibi rai kangyo. Zhigni chama powa tang jaggur manjilbi chadir le bari. Kodil Likandi Nyanri Lichukji Chathukta Chambadang Chathukci Midibshi ni Korang Menkuru Kalowa Ngoma Ngarwashikirisir. Tachung Loma Nama Jeyunga Sula Huaylag Biwar Lamwarndar Korang Tagtaglu Jobjilla Simbari. Nga Kodang Chani Adigirindanda Jendul Chayimbanda Nandul. Basi Niji Ngarang Salangni Lamla Chibayin. Menkuru Shabshiwi Warlamda Lamchi Lagadigishe Jinyo. Komi Mangla Lianhuayu Sir. 三郎这金参个中

야 형님이 두고 총총소 채남바 디모이나 다스타이치 저거 산지능 진반데 이제나 아주 총오스크 롱첸거 원도의 감성거나 총시 주초체의 고직시비 디슬카르마 앞지랑거 나 총시비가 지금 다동림칭 안지나 두고 총총치 리톱거 두고 포자르지미 다나 두고 총총참마거 영 당리 공성등 늘다 등이 아주 탐웅덕은노거 세라 총총 나 총시비가 슬림칭거나 시중어리와인 Ri, tana tuku chung chung chung maga, shirt nyunja, po wujar jimga, yung lim tsun huay maga chola nyam chuli tung nu, lakshil de yung hichir hichin do na, achi yung hichir junga zgi na chumura. Ri, longu na yung nungu tuku chung chung chung maga, po wujar jim tang lhan ta, tang hichin do nyu yiku. Olu tang dan na marmi jing, namjir nyili samba gu, wawi siya masi jing, kato nyili duwa hi siku nundariya. Tuku chung chung chung maga yin na yoke. Ri, terang jina yang lakshlak sarwa zgi che te kodri siyo. Di jenga tuku chung chung chung maga gana wa hrtola nyunja po wujar jimga tang shing donju yel. Ri, gang yin zi tang na ngambi thomar chaki imjal wagpab jir na shini lha nyapi si chi kha chan ni nyanam sopar shela ti yisi. Ri, tuku chong chong chong maa go nyong zi. Ri, tana di jin ta sarcha lak shila ta njinan dung yu ni. Yang na long shila ta njinan dung yu ni. Yang na long no shila ta njinan dung yu ni. Yang na long no shila ta njinan dung yu ni. Yang na long no shila ta njinan dung yu ni. Yang na long no shila ta njinan dung yu ni. Yang na long no shila ta njinan dung yu ni. Yang na long no shila ta njinan dung yu ni. Yang na long no shila. Wagpib jirna shini lha, nyadil. Wagpib jirna shini lha, nyapi si chi ka chani nyanam sopar shela di isi kunungda yung. Chukku chong chong chong ma ga narjib ka lungwa mahar gara nyambi waka jili jambi nula nyar yunga riwayin. Ri, tana chukku chong chong chong ma ga shibda nyongja tangdi na chong shibi ga tsilim tsikana gojiyo no ga chan chong sambo ga nangtu narga di zi chong ma ngos chulay juyil. Ya, nyongyibi, tuku chong chong tso. Tengdi na chong shibi ga tsilim tsenga nga chan chong xumda mo zhigi che tukwo zhigi siyo. Gang yin zi tang na, joki tiginjir, tipa ga shkil, rigbi shkash kongda sambu yin. Tengdi joki tiginjir ga nga tuku chong chong sonam gangmu ga langnu ga shila, me tuku chong chong se gu nung dara. Tuku chong chong gangjin lanjibra, paro chan li nyi ki nyam lan yin nu ga shila, lang tse ga malam se gu nung dara.

Yaa, nyangyi bi tuku chong chong cho. Gongning yina chi tukumu chong chong sonum ngangmuk lang nuk si la mi tuku chong chong se go nung di nyan tang nar. Tuku chong chong chong maa ki siota. Nying ge. Ri, dana dahta jogi tiginjir ndala nyan jim bi tuku chong chong se chona yang nda tang da hta bi si la nyan mu manga lang yo ni yang na len jo ar ga ni tamo tuku chong chong yang si ga mangjir. Dana po jar jima rewa zi yo no cha cho xam chi yu qua nang gi se si la nyan mu Tayona po jargima kacha po jargimga na chong si pi ga tsika choki tingjer ga lanzu kana ngan jwa yang to ku chong chong manga zga nya chui na chwa shuni chi to ku chong chong gangjin lan zhe bra pa wo chen li ni ge lang no ge si le lang chi ma lam se ko no de nya na ta nga na chong si pi ga tsika chan chong ni wa ti pa ga ti kana nga si ga thang de che de go ju yo no ge na ta ma ra si zhong ni ga xin yin ju yel

0: Wachung o lordan tang, ji amar dang. Derang wachung o lordan ga xiawa xichigar mandam nuk jenga, ki yasim xiamu wabdak nari, nguzun donba kang chali, argu shiri kiamaan zuyung gu nuk kawa. Apa ga tab chang nang na sama li dawac. Kargi nanga yung gu nuregi. Aji, ki hamtar gu ni hatang nam chukwa. Dekyo. Wachung lordan xig hapung lang shura. Hama duhti xig gyewi arang apa gangan so gaege hantang sik. Hargomu di nabcayang wachung lordan chi sa gyo marga nuga ngocul yintang sik ya. Kirge xig marga apa shikyo. He, yang ngocul yini ngoma chik singgago. Da zino. Apa rakh shig hpo lang tang sik. Masa na rang nyakang na sung. Deng shimuz gi gyuwa tanga. Deng khunata mara samasa khuk. Lordan shki tuwaan goshura. Wu hehe kuguni. Hm, hui sinna mara. Lordan rang nyakang na tonu jigni. Deng rjabka jabka hpo dhukuta jechi ni jechi. Chorwa ziga. Ngumtsar chino ga ngiyuz gita aranga lihtangani aramzin yara pagi jechi ni jechi, jechi ni jechi Da ziri gholur jiga Jigsarun winji gamardang az gita karga kanang ni chungi tuandang ziga Jiga mardang gishe kyo
1: Ho, ho, ho, ho, sara, cho, ardemwe na, ta anigi chazgari na zhika.
0: Da zeef xe no, lorden dugu ta shjigin gu gu shjia zuh tka shugui usonsi.
1: Ngh zuh shkik shura. Che, che, chosa, chosa, chirti, chirti. Ho, ho, ho, ya, ya, ya, tana chukwa, tana chukwa, anigi dhanin gu shzom yuwe ko.
0: Da seer shura. Lordan ga nyachish zwa songi.
1: Ho!
0: Shkil chenbu guguni, chontang shikga Lordan ga nyachish tang adangi. Da nyatu ra nyingu dhugu ta ganna mafshar zhura. Zha zhuga aigi angtangsi. Tani yang chasi nyachig shtzimna yonu gar gam chontag aigi sa angtangsi. Yang chukse lukjin ga shkipa jali sa aigi tangsi. Darung hui jimar zhugi. Hui cha yotsi dhukuta gansa ganga gayegi ta kuwa nang dhukuta hachiginog korga zhuktangzi ya. Ta dima tsirin riya mardang dhukuta yarnchung marchung yiri. Yardang mardang yi. Ta kuwa nang ngayu dhukuta jomchuk janyi tangtangzi ya. Ta ni yang riya mardang ga hanyik yashta mahta zgi. Ya ta shukje chasgi yoke didao jihkawa. O, lordin ga, xie chi zhigo nugu argam rigitang ziga. Da rigitab chiga, nri amardang dugu chungtab chiga, xie chi ga argam gashuwa abdangdang ziga. Lordin dugu aranga, shjiag sungi, jetil tsabtsuk guguni,
1: du, argam ti mati.
0: Yenara, nri amardang ga, xie chi ga argam tang guxiari xpigitang nung. Та чүгдір бәддір ері аргамның ғырсе чей цаңмада дәғи таң ашу отаңсы. Лорден дұғу қарпу қаны еліңі, ғшерпу ғыртыңын еліңі шура.
1: Ни чөсе күну мүк күнір, че әрема таң ашу ғатыңзі ния, әрема таң ашу ғатың.
0: Лорден ғырсе чей алың күр чоң-чоңсы ғынуды таң ақшы ей жиғе аңтыңу өрігі. Та күргі семі дүк шура.
1: Ni chu xie guo nu ti ma guo ne re. Qi nga qi ga nu ge long ke chong chong wu zhi deng zi. Ni de yi na ma na li ji yin. Ga lu ge ne ga lu ne ge chu. Ma zi ga song. Chu qi ge jie chong a song na de yi sha ge.
0: De xie shu ra. A ren ge le na yu nu ge long ke chong chong de jia li xian gu wo sam deng zi. A wo chong lu den da. Xie ge le zi ba zi ge guo. Арынгы ғылымқыр чоң-чоң иқуа-иқуа ана-маназғы шыр көрелі тіңізгі, я? Лордынгы

야 냥이비 조금 총총초 다타체 저거 산지 능전반 된기나 나총시비가 체크 지티 참바 리비 카르콘이 tana thangdi rigpi shkar khunga nga na chung si pi di thang jing xing ngos tu li ta kara si chuk pi di kub zhara ma chuk pi di kub zhra namo zh gara yuk tana da njina di rang chet guo zhig si yu yam tsin chasga zi tang na chuk xiong chong chang ma ngar mu gharig yang na gara gharignda sa yuk si ga ga tana chi gara gharignda si na pamba chasga yuk nopa chasga yuk namzga si na zhig namzga si na man zhig di shukku jing xie xie yu si gachi nu jing ge di rang che te guo zhig si yu. Di jing de bu zhar jim ge rigpi shkar kung ge shkalam de bjal da tangi na chung si pi di tang jing xie tang zhivi xie xia maa zhig xie ge yu nar. Xie xian de cang ma yin na yang zhugu chung chung cang ma di tang car long xiong ju yang na zhuo nang gu di car long xiong ju nda ta si gachi mbu yin u jing ge pa ma tang cham de cang ma ge yang shar tang xio ni jing nian ju nga ri wai. Hari, tana gara si chukpi dihkib namzgindi chukku chong chong chong maga xii. Ta yang na gara sa chuknu kirga di chunjandu chumuzgiri zitang na zo ngatzul, yang na lika chenbo, ngatzul kili maashig pi nguwana. Ta ten jina kirga si na shiga shani tumuzgir. Ngatzul shekub jina ta zi lika rata ligo tishkawa, nyega ta lishtanga ngachim mangazg, bzirngyoni. Yang na lipi shtokhinda sanjyonu jenga, ta chaga chabchara nitsunda kirge kasibigo ga kasibigo na shkabdi ta gara si na ta sunsay kunundi ngungu yitak dida na zu liga kirge nitsil maazi kirge gara dindali yungu yung yu ka ri nyua mungi na kirge ngashchil maashipi ngona azu ta chiga suna chukwa maasuna chukwa gangtar ngashchil maashipi ngona gara si na shagasi ngashchu shekub kirge loosim hachigda jib gunu jenga Ta kara ti zachi zhenrik tanga dharna kargi nyugnyan ngang chani ndun chuli shi tamnu jenga ta ngachin maashi pi ngana si na chik shani tamu zhkir. Tani ta shu zhenshik ni njina zu sema tsabcha lungu chikawa. Ta chuku chung chung lala gana na si ga hajiga shi ko chishkawi na chuku yangana chik ndandara shi ko chishkawi na chuku ganghtar sema tsabcha lungu dhanu shkamdi. Ta kara si na karga chaka ngar chanda jimto tungi sima wukpawa tong tawazi sima njana di pap tawazi di jenga sima tsabcha longgo jishkawa kara zigiri si na shaga Tihanchini njana poa tang jalamga narik shungwa tang yang na zo hchigji yunggo jishkawa yang kara si na shasi nandi irik shungwi napa ga karga njartabka niwa shenu yang na licha khorwa tsub jilmandang nuk jenga shkabdi gara sawam yang na gara zgeri davida tangi daga ngarchata tongna azu ta kirgi jil chino gu manrik tonga tang pachir shingchongi ni damu nuk jenga ta azu poa tang jilmga narik shungwa yang na jigjil ngun jing shkab tamuzga sina yang kirgi shani tamuzgar hari ta kongganda njina zi gara sa chono gu dikab zhari Tana gara sa machuk nuga dikab ganggang indi chukku chong chong chamaga xii Tana nawa shtola nyunja pochar jimga shibtashe juyil Hari gara sa machuk pi dikab ta namzgari zi tana sama masiwi nguna Ta zu sama masiwi nguna gara sa mningas hikabdi gara jenna zu tangkar khichin tiwi da tangi jindangi sama sa juun da njana si mampani tamuzgar yang na kargi ta zu gangi nara ngarmu gargindan ngana sa juu mangso na ta sama sa na mandu ni shen ka lugu ni tamu ganang siliyang yo ka tana nyuamu kangra zi tangna sama si jigchapa zi si tunu zi ni kara sa mningga zi jinta sama jigchapa zi si tunu zi ni kara si na zu nyendi tsumbiko ni matil Kirgi saajung mangsung na sherpung sikhtuna yang zigzir tungaazi, xinba nganjir gina yang shungaazi. Xirgi shipa ngunchit tawazga tsunjina zu shipa gina na xinba nganjir gina zina pachir meni tamu gitsuch. Yina yang dahkib ta chalamda sikhtuna jachi sunuftagina ra tang gangtir shipa gituna yang xinba nganjir gina da shungyo nu, shungda nu mangazga zi rigi yuk, goji yang yuk. Tanda njina xigini ta zatung gari nang gisa zu zi chagari nang naksiga ngarcha gari gisiga mga yonu
Tena chi dalam ni yung ngarcha ge tung kirge tungwa gergin dengi na tsangma ge ta tsotayi datangi. Kirge ngarzi gergin dengi na kirge ta nina sangaz ge nang a lik. Tani yaw dagab zhig. Dagab zhigi nangga cha tsangma tagi tsar song mozgi ni funa li dao nu ta ngarcha rila. Ngarcha chamoz gondi joko chong chong mangaz ge yung hanyin mangaz ge jali datangi hi yu jir samga. Di chenge nga tsi ngewir to gomgo jikawa jia tong ju. Chirgulu thongju dakshi gachi dazina maastu zi chagirig yana zi darka gomcha ziri khatogu narangagub jenu nu dayangina nyung thongi ju harabina ma thongju tata shi gachi ni tamuzir. Hari di hanchini jina zu da dorstungi nukkawa sama chigira maasi dorstungi nukkawa dorstungta gara si ni da kirge powara jilama shi tangna хоатанг жилмнанг жисл шерман дейнгэна зыгзыртын жисл сыгынтун шепэр кэрги таангэна хүчин тирни ина ян ниванда тэг нэхкэв замзгэри дийн зыгэзэн гордмужгэни жисл шерман кэ жисл сыгынтун шэнцэм жигэн жогни дэмузгэри ина ян такун шекуну тортунга туна таин кэрги кукани машану тэсилука jīgīn tāyān jīna kārā sāmiñi nū gān jīg tāyān jīna kār gī māñi pī hūna, zū māñi nū hūna kārā māngā sāmiñi. Ndā tā xī gā sū nāng gā sū zgir lā. Shkāp tī kārā sī tāng nā, zū xīgīni sū ndī nō pā chāni. Tī hānchi nī jīna zū kārā gīr gā nāng nā, zū chūlī gīr gā. Ndā sī nā, tā zū mā gā ndī jīna ngār lāng tā tāng nī kārā gārī, yāng nā chūlī gārī gārī ndā nyākā māsā jūtā tā shī gāchīg. Chukū chōng chōng chāngmā nyākā nyā nā kārā māsī, tēnī nyā nā sūh chāngmā zgī jī, tēnī nā tā zū sūg nā bāyāng māsī nī, sūn dā yāng chātak zgī yāng jī gā. Tī chēng gā chukū chōng chōng chāngmā gā hī shān dā yā lā shīng zhīng jū ngā rī wāyī. Tī chēng gā chukū chōng chōng chāngmā gā yāng dī jīn dā shūr zī māsā jū, kārā gārī gā ngār chāk shī gā māngnū gā tōngwā gārī shorzi gyrgi masajyu takshi kachin azo tamkhiz gu ka xsi shimbu kara warmin ra hujin rangnu rangkar sambayin tazi nukhi tara nga tsi ngiwar ta ranga pama ga ta linu ga sama yang na ranga sama chikchingu ta rangkar sambayin na chuk gangtar ranga pama ga linu ga sama yang taqwa u tasajyu tata shi kachin Hari, nyang niwi chukku chong chong tso. Shweni chi shiksem chi luk yang na shiksem zi yoga no chukku chong chong tso mgaandiga tanga derang che te da dhimba tsiwa jigiri. Chungku kongchen tang zigi long kur danjan na vjara ngangur ka nyamur la. Tegina chi ndatang thambi gu ni mayim chi mivjil lak se ni shiksem zi ka shi nyan juyil. Tana chukku chong chong tsangma ga shibta nyungu.

Tani khel ganyo mu jina gowi yu zhi donggan da hanggan ben jikhel. Gowi yu zhi donggan da hanggan ben jikhel. Ari nyongi bi zhugu chong chong cho. Tana kentani ga kesong na po uchar yima kelen shu cha. Dimri galak jie shila nyan mung zik tongwa. Di hanchi ninjina yung zhugu chong chong cho ma ge kongkup tang ten da tengi ngi ur de da sarsya lak shil chakang hrtan ji danda la sukwa ge lak shil mga zik yu ka. Dengi na yung di chona nga tingi ur de hi go no gu go no ge lak shil yang shiga mga nir. Da chakma njina nang ni sapsi gari da tengi rung lo ka tang cham no ge lak shil mga zik loon zin ju. Tengina pujar jemgen jina senan dunuh kaca cegi. Di hancinin jina yang nacung sipi gaslim cendang atibjin de kodgi kyo nuga sila ina cukwa. Yang na nahtamra si jung, ri jung ina cukwa. Yang curang nika, oh sila ndata si nyemuz gira. Rengi langnan doke, lenan doke. Tengin jina cotai ko nuga duku chongchong yang si mangjir. Di hancinin jina yang nahtamra si jung, ri jung de chapsile jo yang argani. Nung gisa rengi chemna lolun jatayo na lolun tsumaga anahtam chigishek kargi anahtam shetang zgiyo ka shetang tata ya kuzgib jengo nir. Ti hanchi ni njina yunga chi erigbi shkar konga nanga dhuku chongchong chi yedi tang tang dhilwi hisya manga zgi dhigyo nir. Dana pama tang gergin nung gisa po jargima chachon jina yung dhuku chongchong tsangma di tang ra zhuk nunga guni carlong shongchong dhimgi datangi datawi hisya manga zgi vyag nang ni fsa yujik nang ni dhimi datangi chichong ngushtri giyo nir. Di tang nanda tsangma njina yung gergin tang pama Nangisa Shibi di tangdi du nang shenkinga Aja Shibi xanka lanjiga yung Nawari ayori Di shuga njina yung Tkinyam rinjuk ju ngariwa yin Hari nyongibi dhugu chong chong cho Di zuka ganga tangdi na chong Shibi gatsa lin cin yung Daktong cimda ninjuk rin ta Dana tangdi zomzhigwa dang dun zimba po uchar gimi Zomzhigan karwa lardia cha hino ru cu yin Darkilwa shtamjin cu yin Shachib darkawa ganjig cerang Sonum rin cin yin Nga cho lin cin jima gachoni Yang chertig yu yil Dana nikwa gadi mu shi

0: zhe qi dang chen qi gang zha zi pu ni nang di ko ni yang gen la ge ji xian na
1: re re da jia ke ge li kong na shu yang na jia ke ge li xian man na zi ge a da jia tim ge ren ga gi yo nu ge da mer ge tim de ge ge gam cha du ge ma de ni nan yang na me ge tang sam zi gang ng zi ge da mer ge tim de la to lu tong wa xi jim de a da du ge jia yin de dang de dang ka ya ma xi na a da du hun de a da ding ge tim ge ge xia chu zi ge Tad khu tayang shaak chuu gu tsab chi chung ahti dhe tang Ata tam gai zing na tam chil, adin gai na adik chil dhukhti chuk Ata kaga chepa gu ngi tani yang Ata chir tanga rinpa sim ili xin da chuk Rinpa tangu inji na Ata kai di Ta andi jakabu li kong tang yang na Jakabu li xin wana zgu Arin gu ata kaxin da jatum ga ginu ngam dhukhti Madras, Madras ra om chung Jing jing ambar di chiang zi me na A chir tanga Ta li kong di gu Ata ngu chit di kak ata kirge tatsikirga jindanda a yana kuchonjo jindama a yana takki jindama tamu shi deta ata likung tang yana lishe mana ge rangsang gam de khuti adikin chi khu a tak ge tamche ge ayna shu yana adikche na shu te garam ba tong mush ram ba nya in dongjina ge ti tan de li kung gam ma de de tang an jing ji tang yana khichin gam ba de khuti zi tang na ata gan ti yonu gun go ti na chu yana takir de ada mirg timje yartum shawandad khude ngan kirgunu ga ngan kirwa kirge adigitimchi chepad khude chopchir ada rambas ba mawi indonjina geti ada kigisna jakobchili khona trili she manag ada mirg timje korg shawad khude ngan khude marja detin ada jigimji tan khichem khude chapchim zo zi tangs zine mtsak ada ron tongcha jakob tang mamang ke panaya ajong ko chembu zik ta kujik tan Da tu khundu, Zhongha Mamang Chintam Jekab, Nidum Jatam Ga Domtsam Sanjara Gich Godam Ba Ga Nang Ta Tankar Si Yonu Ga. A ta ka zinda, Ngancha Gangshung Ta Che Pi Ngani Tang. Yang na, Gamkar La Nayang Vahme Si Pi Ngani. Ga Ti Ngani Danya Zo Chep Song Na, Da Chirtang Ga Lu Sam Man Ga Dikha Zomji Ga Xe Chin Na. Yang na, Ganyo Dukhti Shik. A ta ka ti Ghani Tsa Dukhti Ha Ching Ga Tsa Pchen Yi Na, Da Lu Sam Ga Yen Ra, Lu Deng Ga Man Ga Dikha Zomji Ga Tam Chayang Ka Chena Chuk.
0: Re shuni zanzig dang me gir gangzhong ge qianchim de dang gewa am yang na mri tendi la torlig dang na chimchil chimu zi kirgu ni nang dikoni kabdari yin na
1: Re ren gong zan ba dan de samzig gang dang gang zi na chuk yang na me gar satung sashkin rong da qiachim sawan de dang ngal jin dang yang na da ngal de dang mri tendi yartum ge shawan de dukhun de ka torlig dukhun dang dang na Ta shaak chuu gu ngu ra, tani mjigindri gu tsab chi chung ahti dhe tang, a da ka chay payang mandrak. Ta chir tang gu, da ka marg tamdra la torlagad gu di tang nu gu chumgi gu shaak chuu zu gu di pal tang sik. Wam chung, khichin ngambad gu di zi may na, a da zung rinba yang gu mamang sab zhung gu, a da dayo dik gu, a da di tukut di, a da chumgil chi shaak chuu pan kan kir gi, a da chumgil chi shaak chuu ndi bai waan dhe dhukun di, a gangu tang, jirji dhukun di shay kan jik. Ta kaya di, da kirgi chumga chi shaak chulun yung baitang sik baitang matzaik yingri tang khichang ka ngichim zik zidang na. An da dukhundu, Zhonghua Mamang Chintam jik kib, di chung dudam chacho jatim chi, donchim nga chi nga nga ga tam kaya kitara, da nyam chi ga yanja, nyam chi nga ga manga ganyar shi na chukni matzaik, gormu htong sim manga nga chiang ka jay na chuk. Kaya di, da nitsi zik yangmo yi na, da nyam nga ga manga ganyar tang, gormu htong sim manga nga chi jay tang na nga chuk. Dili yajan tarung kaga ngantar za jimu zonu, a kaga nyitum chin ngantar. Da chirtan ka nyitum chin ngantar dhudu tumjina, a da jatim chi ngamtar noni, a kaga chi ya jimu mush. Da ina Zhonghua Mamang Chintam Jekab nyitum jatim ka tumtsam nyijara ju shega ka tanka tana, a da kaxinda, da ma garz na chukwa na, zanzi gangtang gangz ka, da marig war ka khankum na chukwa, yana marig ka tongchung tang amamba shaju dhudu khute kaga ngankil shi dhetan, anitsi dhudu tsaabchen yina, Da chirtanga, da marig warda khankum longwar ngankil shiwi nganyi na chukka. Yangna, marig la amambil shiwi nganyi chukka nyanka harchanga chikha. Gaddi, nganyi ndanyo zo chasona, da chirtanga, lu usanga manga dikag zomjigtan ghanir, ghachil. Yangna, chafsir cha ghanchad gudi chukta na chukka. Gaddi, anitsa harchanga tsabchanyi na, da lu usanga yantang, lu chiga manga dikag zomjiga chamtkhan ghajay na chukka.
0: Dina zanzig ra mge sisi yin rung mrig ga toptang da dungde kayaar da dangi li si ga tongchung xe gu no ra cung su ra yang na xaafshin da dungde donchu ma yi na janchim ga ngan chi chi mo zi kir gu ni nang di gu ni yang jik xian na
1: O, re rin gu zin ba Tan da chir tang ga shu gu niyo gu mu shu gu dangu ngan dungji na da mrig ga toptang kayaar da dang li si ga tongchung xe gu no dir Tan da zu tumji na da Zhonghua Mamang Chintam jia kub li si ga pal jatim ga Donsum chikchi rayani ga tankar tayna kage kati ta mrik top tang de kayer de tang a lishi de tong chong shi tana ta de tim ge chi sha chu.

Yan zati den bi nyen kun zhu bu nan ba. Wan nung chen ji po ni len chen den ne ghe le teng ghe le yin. A dong nen su wa ru nyung she sa ge shi te ghe shi hin. Di na zhu bu nan ba ge yin nga zu len chen de la nyen bar dun zin ba che rung zhu ma ge ga se shi ge yun. Di na cham de ni cheng mi zha hi don zhi ge leng vi zhong gu se ru gu nu ge ghe le yin de.

0: Alo, Rinche.
1: Ama aka dudiri mo?
0: Arif kong chansu mankang ni wali khatuga thunna rata, nga thakir ta yuora maasunga che ka sakhang na waiwa ya.
1: Ama, ama ta so. Ola chua arif kong chansu mankang na wata zi niya kuwa ya. Ta chamaz giri ya?
0: Arif kong chansu mankang ta shagazi chigir adawa na cha. Nga gangu niga ra techi sunga ta chikchiz gira ta ya. Nga gangu shunga lakhti na kini ardikchiz gira gano chua maksa seka chawach.
2: Che tira, ta mirga kirmu temki ni maram babta mork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga sunzuki.
0: Marga nga niga yaga chamuz gondi gita ngay hindi, ta?
1: Ama nga ngumazi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawarchikalu sunduriya. Aka, na menkanti nena ta nyeli menchikuna chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rekun sachagi timini na ngachu khalon sachagi ti na ta gusan chusu maripa.
0: Njogu wala, nga ngolu kuramu. Nga nartukuzu nana chazu khalon gurauk, cholo gurauk. Chansung mankani ta shangchin yungi nyamli manchikuna chukuya. Manrindar kajimik. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormo shtonsgara kumar gutaya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chidi tashkin jugu jiri, te.
0: Yata chun jo na maasung konga khaparzgita tantanji nar hagu. Napa maari nyatera timmetum yoka.
1: Ama, tamazimu nire.
0: Mangamu.
1: Ama, nachi mankangi na khaparantrasi.
0: Watata lehi, ya chi chigo. Tga, dansim. Gyal dyn gha tg. Dyn dyr ya.
3: Shkang lg kwaarkal na na jangsong man lam. Rindzir bagnil shong na jangsong man lam. Jangzhi nyongkam chig na jangsong man lam.

0: nga si ga de rang che te go ri yo nu ge si le nian meng de ni ga a chi nyam se xin yong yu yel
1: Jogi, drink it, temper, sini, along a dabble.

Yaa, nyangyi bi tuku chong chong cho. Gongning yina chi tuku mo chong chong so nama gang mo gulang lo ga si la mi tuku chong chong se go nong de nyan tang nar. Tuku chong chong chong ma ga shota. Nyang ga. Ri, dana, dahta, jogi tiginjir nda la nyan jim bi tuku chong chong se chona yang nda tang da hta bi si la nyan mo manga lang yo ni yang na len jo ar ga ni tamo tuku chong chong yang si ga mang jir. Dana, po jar jima rewa zi yo no cha cho xam chi yu qua nang gi se si la nyan mo Tayona po jarjima kacha po jarjim ge na chong si pi ga tse ke chuki tingjer ge lanzu ke nangan juwa yang tuku chong chong manga zga nyam chui na chukwa. Shuni chi tuku chong chong gangjin lan zhibra pao chan li nye ge lang nu gup si le lang tse yamalam se gu nung denye na tanga na chong si pi ga tse ke chan chong niwa ti pa ga jika nangan si ga tangdi che te go zhigyo nu ge na htamra si zhong ni ga si nyan juyel.

jinxin ngoxdu li. Ta kara si chokpi tihkab zhara, ma chokpi tihkab zh. Namo zh kar yuk. Ta na da njina tirang cheta kwa dhikshi yu. Jemtsin chasga zitang na choku chong chong changma ngarmu gari yang na kara gariganda sa yuk shi gaga. Ta na chi kara gariganda si na pamba chasga yuk, nopa chasga yuk, namzga si na dhik. Namzga sina mandrik tishko jenshi hiju shi gachinu jenga tirang cheta kwa dhikshiyo. Tijinda po tarjimga rikpi shkarkunga shkalam dhabjal datangi nachung shipi ditang jenshi tang jewi hisha maazga shekiyo nar. Hisha nda changma njinayang chuku chong chong changma ditang charlong shongju yang na dhornang gungdi charlong shongju ndata shi gachinbo yinu jenga pama tang chamdag changma gyang shardang shorni chik nyanju ngariwayi. Hari, tana kara si chokpi tihkab namzgindi choko chong chong changma gaxi. Ta yang na kara sa choknu karga di chunjandu chamuzgari zitang na hazo ngatzul, yang na li ka chenbo, ngatzul kili maashigpi ngona. Ta ten jina karga si na shiga shani tamuzgar. Ngatzul shekob jina ta zi li kara ta li go tishkawa, nyega ta li shtanga ngacham mangazga, zhirnyoni. Yang na li pi shtokhinda sanjyonu jenga, Ta chaga chabchara, nitsulnda kirge kasabiko ga. Kasabiko na shkabdita kara siyna ta sunsay kunundi nguangu yituk. Dida na zu liga kirge nitsul maazi kirge kara tindali yungguan yu ka. Ri nyewa munjina kirge ngashchul maashipi nguana. Azo ta chiga suna chukwa maasuna chukwa kanghtar ngashchul maashipi nguana kara siyna shagasi. Ngashchul shakub kirge loosam hachigda dribu gunu jenga. Ta karate zachi zhenrigitanga dharna kargen yugnyangang chanin dhuntuli shi tamnuk jenga ta ngachin maashipi nganasina chik shani tamuzgir. Tani ta shu zhenshigini njina zu sema tsabchalangu tishkawa. Ta choku chong chong lala gana na shiga ajiga shiko tishkawina choku yangna chikin dhandara shiko tishkawina choku ganghtar sema tsabchalangu dhano shkamdi. Ta karasi na karga chaka ngar chanda jimto tungi sima wukpawa tong tawazi, sima njana di pap tawazi. Ti jenga sima tsabchalungu jishkawa kara zigiri sina shaga. Ti hanchini njana poa tang yalamgan narikshungwa tang yangna zu khichigiyungu jishkawa. Yang karasi na shasi. Nandi rikshungwi napaga karga njartabka niwa shenu. Yang na li chak khorwa, tsub jilman dang nuk jenga shkabdi kara sawam, yang na kara zgeri davidat dangi, daga ngarchata thongna, azu ta kargi jil chinu gu marik thongwa dang pachir shing chong yini, damu yinu jenga ta azu poa dang jilam gan narik shungwa, yang na jigjil ngun jing shkab damuzga, sina yang kargi shani damuzgar. Hari, ta kongan da njina zi kara sa chonu gu dikab zhari. Tana kara sa machuk nuga dikab ganggang indi choku chong chong chong maga khi Tana nawa shtola nyunja po jargim ga shibtashe juyel Hari kara sa machuk pi dikab ta namzgari zi tana sa ma maasi wi ngona Ta zo sa ma maasi ngona kara sa manyeng si kapti kara chenna zu tangkar khichin tibi datangi jindangi sama sa jundang jina shi mampanni tamuzgar yang na kargi ta zu kangay nara ngarmu gharganda ngana sa ju mangsong na ta sama sa na mandu ni shen ka lukni tamuganang tsiliyang yo ka tana nyuamu kangra zitang na sama shi jik chapa zik si tongno jini kara sa manyeng zi jinta sama jik chapa zik si tongno jini kara si na zu nyendi tsumbiko ni matzil Kirgi saju mangsong na shirpung sikhtuna yang zigzir tong aazi, xinba nganjir gane yang shung aazi. Xirgi shipa ngunchi tawazga tsongji na zo shipa gana na xinba nganjir gane zi na pachir meni tamug tsuch. Yena yang tahkib ta chalamda siyazga jachi sonuftag ina ra tang gangtar shipa gato na yang xinba nganjir gane da shung yo nu, shung da nu mangazga zi rigi yok, goji yang yok. Tanda yin jina xigini ta zatong gharig, nang gisa zo zichag gharig, nang naqshig, ngarcha gharig shig, manga yonu. Tena chi chalamni yang ngarcha gharig kargi tongwa gharig nda njina tsangma gha ta tsotayi datangi. Kargi ngarzi gharig nda njina, kargi ta njina sangazga nang alik, tani yabda gharig zhig, da gharig zhigi.

Tani khil ghenyo mu jina gowi yu zhi tonggan da khenggan ben jikhil. Gowi yu zhi tonggan da khenggan ben jikhil. Ari nyongi bi tuku chong chong cho. Tana khendani ga khesong na po uchar yima khelen shu cha. Timji kalak jie shila nye mung zik tongwa. Ti hanchi ni jina yung tuku chong chong cho ma ga kongkup tang tin da tingi ngi ur da da sarsya lakshil chakang hrtan ji danda la sukwa ga lakshil mga zik yu ka. Dengi na yung di chona nga tingi ur da hi go no gu go no ga lakshil yang shi ga mga nir. Da chama jina nang ni saab si gari da tingi rin ga lo ka tang cham no ga lakshil mga zik lo nzin ju. Tengina pujar jemgengina senang dunuh kaca cegi. Di hancin ingina yang nacung si pegas lem senang ati jinde kodgi keu nuga sila ina cukup. Yang na nahtamra si jung ri jung ina cukup. Yang curang ni ke oh sila data si nyamuz gre rangi langnan doke lenan doke. Di ingina cutai konuga tuku cung cung yang si mangjer. Di hancin ingina yang nahtamra si jung ri jung de capsule jo yang argani. Nung gisa rangi chimna lolun jatayo na lolun tsumaga anahtam chigishyaka kargi anahtam shiettang zgiyoka shiettang tata yakuzgib jangonar. Ti hanchin injina yangachi erigpi shkar konga nanga chuku chungchung chiye di tangtang jilwi hisya manga zgi jikayonar. Dana pama tang gergin nung gisa pouchar gima chasun jina yang chuku chungchung tsangma di tangra chur nunga guni charlong shongchung dimgi datangi datawi hisya manga zgi vjaga nangni fsa yivjika nangni dimi datangi chichung uchulikiyonar. Di tangtang da tsangma injina yang gergin tang pama nanggi se si pi de tang de do nang sheng keng ge je chi bi san kan lan ji ge yong na wa ri yo ri a ndi su ga injina yong ti nyem ri ju ju nga ri wa yi ri nyong ni bi du ku chong chong zo di zu ge geng ge tang di na chong si pi ga zhe ling cheng yong da tong cheng de nin ju ren ta da na tang di zum ju gua dang dun zum ba po zhe ji mi zum ju gan kra wa la jia zha xin wo de cu yin da ke luo dam zhen cu yin zhe chi da ke wa geng zhe ce ren su nu ma ren qin nga zu lim cheng de ji ma ge chuo ni yang jie ti ju yel da na ni ku ge di mu xi

0: 통티 용위에 땀스러랑가
1: Shunni damsir langka shibi chambi nang shikjebsha. Tengdi damsir langka shibi chambi nang de ngachi chetsur sunma ghangzhig chulab shiba jibshil. Choji sunma ghangzhig tongyongam, ni korang zani kabda shibshendul. Ni shtung nyeshjig lor lhasa ni nyangchivar jikjilam khashtung shibi nyendere. Ko galakur chanchung ga kaluwa tomayin bingi ni. Torgan ga bjartar tagjenji menkur tangdi nyangchiv jubari. Shtatuk zhunnan ni menkur kalu wapsi biwar. Wolo zhung chamdu ni yungbi zhunnan di torgan jiglam lamtikishdang lo jilg labjigbaadang. Go tis kuna qinzi bi jiglam jimma yinxiang. Alankur jirgib jigni dang yungwaadang. Gabdeen jiglang menkur jilin bimma jilg dangwaaddi si gulur gurwaam nikhilag jabaadang chung. Unjang jangga didagna ni ku zandu bi jirjin yotsinbin. Lo jirg la sunbi lo dir. Korang tang dangbur menkur labdaaddi ལཁར ལྱུར ཚུག ལྱུར ཚུར ལྱུར ལྱུར ལྱུར ལྱུར ལྱུར ལྱུར ལྱུར ལྱུར ལྱུར ལྱུར ལྱུར ལྱུར ལྱུར ལྱུར ལྱུར ལ� Amarum thomjang ni tarif shimatag, jiglam thobjil mang thokul. Jemtsin na gerginji menkur di chimjir talim jugshib shibadang, thobdib tog menkur ji bari jiyoba konir jenji mang thoku bari. Korang lanjigri thobjan jambi luog sambar, tsovlog jiglam yungsi khashtung shi. Lodir gindang gabsi, korang menkur labda di payidadog badang, menkur dang nagshin yungbi gzama simla chibadang. Shibarin hiangnil chabchin pogdi bejinda nilartunda songni pshir logzin yul. Ngumab zangga, jibshug nila dombar shtab hajang adi sirwa di tini, sunma ghangzhig ji, jiglam ji lepshin barna shi shibi, chosim khali jibdanda jiri. Lotag jiba koni ma chukbar, letun chi yi yang gomba riribzin hbogi.
2: Nishtung adin lor, ko zhunggu jiglam chowla di chow caayu gongsir li shi shi ni, salang chanyir li changga, menkur shabshi dabzhung thoma shikda jir. Shkabdir ko shawar ngan khiji kanyo la chi pata shungwi menkur kaluwa shikshigi nyam. Lagsa jir natun damur jangchuk la unjang shkacha na gagu tangpur jir. Kaluwi yigjig la tang tangpur shik kaba rongli jir jigitab demin chobadang. Ngijib shik kaba chakshun shibshir shishir da ngagtuk ni shibshir shibi nangtun di shikitab shagi. Unjang jayi kaxi ki nginzin tamul kani shalima kebi ngang tsab langmatag cikdun dang mantanba dang nornzil yangyang shung. Ki xinhua cikngzik ka debjigni ni ligi ji kimi nang da jigyo la, gangla song na dira kherwa ri. Yigi mkhiwa za wa dang longdun mkhiwa jangba ri. Chongji ni gacha xajir mergawi ki di deni zong rangar gergin la guanzhi mang zim dang li zhu war samlu jiri mang zim si. Tang ni warab deylag ngang ajin chobar jir. Yin ki xiyo ba shik na pata shungwi kaluwa shik langkur kur ki ba kona zamji ma chobar lagsa laang shang chibgi. Chankur jiwi likin zon na korshchagan tabi gajig ma dir gagartung haasya zamji war dang. Sarchala yozir zamji war, tsangmar dondag njongsa bari. Lagxi ji chorwa zhungwi cheta, kiin korshchag ni ji dang jigda chaligbi khopar zhigba dang. Jighi ji dang jaggur zhigma xsim zhigde tang ririv zhin zhungwa si. Lorda di nang korang ngarsim ji kangni malam nang dang korshchag jibi rayi kangyo. Zhigni chama powa dang jaggur manjilbi chadir libari. Kordil Likandi Nyanri Lichukji Chathukta Chambadang Chathukchi Midibshi ni Korang Menkur Kaluwa Ngoma Ngarwa Shikiresir. Stajung Loma Nam Jeyunga Sula Huaylag Biwar Lamwandar Korang Tagtaglu Jobjilla Shimbari. Nga Kodang Chani Adgirindanda Jendul Chayimbanda Nandul. Basi Niji Ngarang Salangni Lamla Chibayin. Menkur Shabshiwi Warlamda Lamchi Lagadig Shekinyo. Komi Mang La Lianhua Yusir. Salang zhi jin tsamga, zhongqir war jie menkur rikka salang ni na gormi canchung sambi menkur ngu suyin, ligar shikni lu dun goryo. Komi yarmun lam tingnir rudi qi da di di chula yel gishin gor, Tata kyaartir tgachan lada na tichulaar nga tang sheki na kormur tontabzir. Lavlang sheti ngay komur sonam ghanchag ngu himan jibayin.
1: Komo goshir da ngu lihi ngay xanjir nangni korang tongyong, jayong nga sul huilagri. Xanggul kaabsi ki nga si leka manja nang changman jachil shabshiri, changmir kaabli nyang yosiri. Ngarang la semgul chenpo tepsi ji, ndilwa sheki nga la thug dangbur chamsi jibchin kore jishung. ni lan de ma ta bi dog ma de ba de re shir su ni hui cha la ba dang ni bi shi lo ni la de ni cha ra han cham chi sa shi hi bi cha de a lo ra xiang chi ba bi xi si ji ba yin ji ni da rong zhen kun xiong de ni cham chi che chi bi ta bi ke da rong ko zu lam sim keng ge og ne dun dam ji cha sim ma ji ling ba xie ta bi se de yin yang dun deng ge ren ban zha ye ku ri ji si na ge jun ji meng ni ji meng li meng meng bo xi ge rang ni ji cha ji zi ni yong ken yul Thakparata talik la khengshi bih nianchinang dikar tangji, shtelin ka tang na kurmo zhongchir ni ji yekurwa thakda jimung lapsung shang. Di nang mung chihi na jabka karwi yekurwa tang, shiba chabi chimsangri. Alangkur guanjir pilim danzakib, rgikunga shiruk lawarata minnag da jirwa tang. Garmab jilang gorji, ramzin jihsa da jirsung. Sonma ghangchak jibshan na, ki minkur tanglin dar jatangri ri, chonub zhugurig warig rangchung kil, tiemchin naga zung, ngunshi huawe wangsi nangga, ngonshi huawar ngabji ngab-ngawo di chan yung siri. Guanjir pilma nyingwa lirgib, arang sukurbi ngonshi huawo detagji chota lo na chi chunghi na lo jirgayin badang. Chi chi hi jang lo nirsin la matog limil. Ki namjin arang ni lang hunri badag cishu labdan ni libi jiglim di, nga chi goshul lakbubjigi shibshay jing yul. Temchin xa tang dang chandam yungsi wadag ni bi, guanjir ni ga na namshi jangir chi wadang di jir kawan baba agin arang la gayar tongbi gani huyin. Shiga don zhiga lor, lo jubzhe jenje mo shang zhu, gui zhiga vinyin dang mga la shi heng, ki gaya sa dang bo na gnei da yin. Panchi charchin shen bi lorib dir, chortin mar na yin bi mo shang zhu yi gdung do sa na torgang ga natag na chuk dang, yin na rin ilwi gungi, tab zhug jilam da khurwi gnei tsari. Shiga don dan li gda sanbar, kawa wai ga chota, gjun na tamu wa shi, to tsila mab jilag yo bih sambi gdang ni, da ma lag bar sar lhwa dang. Mo shang zhu ki gam dap jik jang, chadag ka kali xo ma tabu. Ni shtung tkini lori, na gormu ni lhasi war jik jiglam lirgib, mo shang zhu yang jirab shir luk bari. Rau gdang li gyang wing di tsaji, jamsi ngi jib shek kayang san jimil. Nin ngabra dungna nara kakgan jirgi tsarla nibi, koran dap san jirgi nyuran jokab. Labar da ki le chuk xe salan jani, miki kula jir dedal. Mo shang zhu yi ngab jinda, nin jirgi ni din jugnir ngab shir yung. Nga si khasun nyam ni dang, chadag nyam nyum shi jib shil. Lamla maab chi gong, ki mara ri chimsanga kaabarang zhang zhidag dang da zhi. Zhidag ni charji, ko na gormi chichul kaabar dungsa shik da suni. Chimsanga ri kaabar dang di, semkrib shi magi, cangmaag di mo yin shirga chod da zhi. Da khara shi ki detar ngab zhen da, le chog si semdim zhab da zhi.
2: Guanjir pkhilmak sarwa liwi lu tira, ko lu ngab chi yin la. Kaab tira ki fusha nirdu la chaglam da leka li zhin yu na yin. Guanjir pkhilmke nitsil timatag, kushirin chunghun dalugji semtag jil. Lechukzi kola kata sinang, ki yashchaglam chatsang shikchindin ngi semdin yinla. Tabchukdag pkhismyang yinbi, ngirang cesugundu.

0: Kachir wayig jabgul njig zhugji, nori semkong remden dene, xiuqbi nizunji osir deng nyamd rimji xarngu zham. Dene rewi ohnang jibzhin, nori nden juji lamka ngali sawarxi.
1: Nori, nori, chu rima khuwa tira e. Soma tamno samzir kash jitangzi, nigam jito nori ka rima khuwa tira.
2: Oh, moma yara, kona jitawko, rima nga tunda. Oh, tap shalama utsumar. Shalama utsumar. Ta tanta chikinjga maningu aro.
1: Ya, ya.
2: Samrinda tsama argaz gichiginjgo. La, la, la. Ta gichaw rewa yotagnar.
1: Holi.
2: Archila, archila.
1: Nore, chundata nguma tzayada gurigo. Nyeg jambaz ginjina pamka tumu maaz ginyantangin. Ta naz gichiru matangin. Ta nyegam bitanar. Chazegu gara.
2: Nyegam bigonundu arimba tungu inar. Togan ka namshin dumuz gitsabk. Xanjin da rgaz gichi guna tarung tondag maa maaz gitsab guna ya. Ta huanga pamki nyamnyo ta na ngehtir guna ta xanjin nachi tamna mandrik. Xanjin namanz g shetangin dib guk. Xanjin naka maaz gitab ta na tazulta xanjin kandok guzu sanaga samdik hig ya.
1: Xanjin maa nyamki shetamna ta ndeftangar abjirche gujir na. Tariga sadon ti xtansil xanjin da tzgaz mansamna razgir ya.
2: Чешану мома денгаро дефтанг сонита непрта лгжи екук гче сатун когочи конфе нехта пачир конян ке мари царг инзанига мнтагм чеу дуку цге дефтанг чук чому дуку артан тараз масам на чук а тамну жгни туха риз гатна алан зин туни мисл а тарун чотан синк алунграм крик шапшиграм сак ина
1: La la la, nye logora ha na gozi nuta ngoma dengi. Nore, chonda ta ngoma nye gopa chanda gore gwara. A denga, nore, tata e choye. Achi ta chabdugi. Nga tanjo satang satsi ni litokar kardaji ga sadong kota nga ta tsamzha sayongo.
2: A tsarang, chochi docha. Tsamzha ta pitsil rgao sa go gwaro.
1: Ya, ya, ya.
2: Tsatka rame nuta tabna ranga taga chie dhin nyang nuta inar. Terang ni zongo ta... Ngayar ngis zanjir saji yin. Tata hrtani nangmalan chukum nyank.
1: Ya, ya, ya, higa.
2: Tarchige na nduga ta gugumu. Chewu ra nduga nukku changguta zanjir gawu yidar.
1: Ya, ya.
2: A, nye na chichige shamu changguta zanjir gawu yidar. Xsame na chichige lukay nunga ngu cay daunu ta zanjir gawu yidar. Ta tabtang na ta jenu kotak yidar, ya.
1: Ta ngay chon nora zin bo chukwa gergin nora zitang jina ta shaga goy na.
2: Chayin, chayin. Tarunga gergin zika tsala tono onu mara arao.
1: Letan zina, hivsha kong zik chan nara gergin zina nginari.
2: Ya ta chorin giti. Ta zubu aro, zamzhu yukwa zik sa gunari. Go, shiga, shimu shi, chika manjig.
1: Ya lag, gergin laga.
2: Chonda ta.
0: Noru nyeri zin, soti yengi san jordi. Zanji bichil la shibshir namu shi khang. Bichil shenba dig, dituk dig chungur shirluk shi bi. Chungwa mangu shi ki, kula margawi ghanamgir ta naang. Ki aranga langshu taashig dig yinchung shi khang. Zanji bilag dig na, chanag jishchung ga rewa nyikhchi yimbar samyo.
3: A, kuhanora, kuhanora, kongkame ka? A, temo, temo, aniga yenrang tiga ngoma tiga cho temo jipo yena?
2: A, nga jipo temo yin.
3: A, si, si.
2: Jinta chan, cho tondagiz gondam na? O, reya, cho yongkub reya. Ta ngoma xia yungnu zanjit tatsama tsatka malunga. Ngevshara chirgichitanga, cho achuta.
3: Aya, kuhanora, ngoma re, ngoma re. Ta ani kiwarni ni chayola... Tam chamishak mo gunurida. Ngunchil hikyayong nugu zachita tsama tangi nguma shimu zi mata. Cho zatang satsik guwayi nu hinu zhigni tangi shimu yi zachit chi zungu chirunguyo. Guwa nora, chi chik dira. Tatana munga zi mekara ngarang sem sambayi. Ta zachit nyu chungu tani ta chi tamu namu zi maimu. Guwa nora lolo ngichu shio zgi ta chi nga ruk zgi.
2: Abjanta chan, chunda chadgini. Chenga nikichik sharara anachik onbashi se gunamna. Xanjinde chona sanag jichunga legunra 누구 저

0: Zanzhi tsatiga malungna, hrtani dina chungna mare. Aniga warga tsatundar yinchungay kundar. Sira tsatuna gana chungna mare.
1: Guanor, dachi gacchiga dumu mayimu. Zatung dumu zhig chiga. Da tsatiga malungnu ga zazhi jicha zhig da jumenu rida. Chi gormu da longatung. Yigtangdangi kyo zazhi shajiga menu zhig jayongya. Aniga nyamga jizanamba zangne. Yangjigshana, sanaga sikakina, burnaga dangjig chizu yuji a. Dedina, gogob dedani, jizgizana marchukwa. Nguchura danghui dumu shajiyo. Rangdun rangga majubna, nansawana tsutaw mesira. Da, chidina chumure.
0: Nga gongchen tangyo zige. Ngangakir hrzatangdara, hrzatangga nrugwazug songchwe jomani, ajitzaju che min. Ajitzanan dojina, Ngay zatang ka satsik nani xawa zhibna maari. Ngay ranga pasa payila emil janda maari. Ranga ichi ya kunu nye tsama ngoyog ngokir tongna maari. Che ranga gormura zanjinda kera marasong. Ojini nga zaga nigmur go.
1: Da yo bo malang, bo malang. Da bo tong tong ka nyo zo nari, la tong tong ka da zo nari. Yangjig shana, zhong tong ka tao ibi zatang da cho jigo go maari. Chichu danghui ra. Sa jiao ge sa ra, chi zi mu ge chi yin se ra mu. Chu da di mu zi zamnan zi ma yin na chi jia.
0: Ab jen dhe chan, to geng ge rau tamchil gala re yin nari. Co mu tamchil gala am cu yin nari. Do gi to geng de ngu zu wari ge cortin yin. Zhonghua mar ge chen zu lin. Ar ab jen dhe chan zi ab jen dhe chan. Chu ma yin chi wu ngu kong ra sa chan dana wu nu jib jie cong nam na. Che rung gen dang zi ge mar jig na ra. Wurib tsabjilan tozik dabtang naman chukwa.
1: Nore, da chonchaji nga losu tungku no maare. Dengkab ge zizuk, huanju zizuk re. Yotsal genu gen jana chukna re. Da gyoyo na cho guwa nore re. Da gyomi na cho lawa nore re. Chiga gota. Chi nishan ge hijiru duku na ayin. Da chi sen dimushi, eni ge dondag da. Da nika mohini, chiga mohgu nizu inu kodag in. Da chi nga sime dondra chuk.
0: Ha ha ha ha. Ab jindagchang, kyo ndishwa kigiri, ye jyonizga, kyo tisu chisung nariya, kyo nga tinu da chisung nariya.
1: Ha ha ha ha. Ha, nore, ta chi kyo ringa labchin zga jaga mandu, kyo ringa zi jie mergan zi ayana. Ha
0: ha ha. A jie mergani nizga ono maricha, yotsil ye jie toni nizga nga raman. Ari changchanggo, kye ji chela yotsil zong tamna tangra. Wanjang ni, aranga patambi rapak sirga jayma tamnara. Hja garu jisra qalunga karna maari. Marzga song.
1: Nora, cho jalgna jinri cho. Che cho sisi yindu kuyo. Cho zasa song kanzga rimo. Cho zoi yarajagna, zoji giri tara matangmo. Che nga puktiga tangtangna, yigishu chi zazhi nyuna do nara, cho zazhi zongka mindori.
0: Ha ha ha ha ha. Ab jindag chang, Nga nore zetang na, zhong targir jigina rakin zinna zgin, tagtaka jigina tongkin zinna zgin go. Nang argisa, kepura gormo mani ngomu kienu, tsongwa chamba chicho, nga dana nzusi kong zgira, aragji rjizgime, tamarasong.
1: Ya, nore, chi tsikchi ngana mashil, dunche jiga machir. Zanglo nguna tangna kiwa ra, jupa jigini jina lambu yin zinari ya. Nga zazhi mani na, Chu sanak ji chung yi ji se na dong se min. Nga chu damu da.
2: Nora cha zhira. Ab jindag zhang buz gila nga wutano. Yang kargi tsatika ma dong ni tsam zha zong na mara.
0: Ari mo. Ke nga kung la zhang yi tsatika ma dong ni tsam zha di se gu nari ya. Nga ar digi digi taga. O tse rang.
2: Ha?
0: Che se ma zong. Uzo ur satang song chi bai nori. Nar gi se kong chen tang yun zhi. A jenur gandani satun bur nyan margo. Eche tomi pindin nyam gamanjiga satun ra yemezo emez gishtani cha nyan margo.
2: Nora, ngay semab zontanga. Ngay chundani dondagda mo ta marbano khotagi. Kyrginga, tamo ya suzika noni.
3: Norwi ev jindag chang ayongil tanglan maashi pati gongchen tangmashik chosum khtambar chonsiang. A jindag zhang la ngô su ma xin bì xin jì ma wu rì zan zhè dèr bì xie bì rì shkà ngì lì qiàn bù rù chè jiàng nì. ойнчэн. Гайжэнурчэ сэчэл ўгдэ мацэл бэр, кэ ариватэн ічэчэ кэнвэй мэндэнчэ, тайвэй хзатэн лав жэрндэх.

0: ramlang rigbi khayam sung therbi karma oche
1: chedang a ye sim khonar yan bi jirk zhe ge jian
0: alang dong zamlang ge jian ji
1: among chu de de lu me geng ge shnu kanan ji bi me to qin bo
0: wen bang xin jin gen ji xirb lin bi bi ne zum er mu
1: alang dong zamlang ge jian ji
2: Zatzi denbi nyankun chukbu namba, che tsu di mui na. Tungdea, langanchung zamnung rjenshik ji bide cen nang nga tsi che namla. Zhongwa lhakhuli ja ji shepi, zamnung gisir jebi ya zhong. Tagmu serzung shiba, mentata tong jenbi, che tsi titar senbar rga sishi.

la lin hey ang ta la la mo ta la chi len ya la la la ga ta li li dil hey ang ta la ng ko ng li chi len ya la ya chi chang wa ta ka ru chin ni ma chi ng se ga na ran chi chin chen ya tawar chil nyen chen ngir ja wu chen yang nam ka thon bu yang to chin ne ya yak tu kre chen bu ta da tong ni yang a ni ku ma ja mu chin chen ya ya lo ko pa ma ta ju ni chen Allah ji bir dahlar ja chi chin chen ya yong gui ma ti tong tar go ab ja chen ta ti dong nga ye la na chi to ya sa da zu sa ngu ta ma si na dar ja bu da sa ku ma chi re ya Arzunda yirzungo tama asina Darjavu poptang trabzha chirilaya Ya poptang sandi tahtang asira Kalarjavu poptang chenbu chirilaya Ya ngadangangu tama asina

la tang go di arong ki ti ri do ti li tem ju go nga shu ra mu do ar ga na mar go di arong ki te vi do de ju men di go ngi lo gan ju sa do sha na mi go di ala ye sa di chin do ti ra nang go nga ru go chu lu da nyang la ji u go di ala nga chu tu ju do an ru ja ma na go ngi shi na wa do yo la tang go aronga khagali zor tirind gjugo angalnya khazor gnar chekgo di arongi rugsangi zor

0: 고옹 이시르고마 타크가양 탄아카르시아타르고 투고마 이시르고마 양탕 성카르 쇼거시아타탕 노리 이시르고마 나탄도와 초탕카르탄 푸르노리 이시르고마 타타차스옹이 뉴가타 하이칠니 이시르고마 Nirtan janzik zohman yo ta tam chayin Nirti rogoma Tardin chotik zohg yung chung tan chi nuri Nirti rogoma Ngarug chung jima mi tuk tab ya nuri Nirti rogoma Ngama chaso tan ruk yung han chilni Nirti rogoma Ninyamai izig matza ta tam chayin Nirti rogoma
1: Tani aru lazige ya dari ya la ya la go nga la guri ruwa lo lo go zim aro ta ya ti go zo ar gung na nam ni go tan ri so lo zo lo zige che ke go ta chir to bja zo ma zing ba ke go zim aro ngin dge jang lu ga ar ka la nya na go ta chir khum bu zo yin no hi ge go zim aro ta mra ti go zo ab de chin to ni go ta ru sa la zo la zig si ge go zim aro chi tsgulo kha do mazgu shaku go ngargu chulu ga tsga nya na go dim aro targu shirti do yinu hi gu go dim
0: halar ge la su ya la ya la yin ya la go ngandru gor ga lu lo lo ta lo ri go tar gu ng ar ngu na chokhla tan chang a re tar gung nyar dan chang yi tar ja khun re tan thar kan chu gung chang yi ta ab jan cha re ang za cham ji gum jo ka ta ma yung hun ang chung ab jin na ta gum ang chle ta ta me cha yin ang ar de chi bu gu za er me ga tan chang a re ta ta na ha mam chang yi tar ja khun re ang ar gu chung ji chang yi ta arjana chari yanglang ni ki wachle ta ma tang na yang chang jin na ta gam chle nga cho tam chai na di
1: tani ara laz ge ya la zo ya la ya la ri nga la ge zo ru ga lo lo ri zim ala tar chung chung zo ban ban ra bu go nga l ge sir kr ko ar chi sm ja bi ko tar chung tar ma ga sin kur tu yu ko zim arong ishtun tarmi zo shin kunt gunona tabal yang si zo tangar gz gari edi arong algur la zo chamin dg ji go ta sa de chin zo ta gur se bari edi arong ma wa mu ga ar chi sm ja bi ko ta lang ne ki zo shin kunt gu yu ko edi arong ye lang ne ki zo shin kunt gunona ta ka gari zo jur gz gari edi ala nga shi ru ga zo tanin dg ji go